pia ile cheku huu pepe nuanle ye anta kuwewo la prio pepe nukale ipafanuma maka manjira kale dodro bekalo kuje via kofe kafe kafe kofe kale kwewo e pepe nukale e pepe nukale e Jessica man te wintu ele kalo te kaku dirima jaja ipafanuma na ama ye wa pratio wa be o benya ade yite nyu wa na be ibo na akaya yivo ba libema na ka bu drou

0: jeudi et j'ai dit mais quoi ça maintenant dire quoi elle dit mais quoi tant je sens disparaît quoi son j'ai dit mais quand il m'a beaucoup que la semaine dernière et maintenant pour que ça boit dans l'ordre d'un on est dans les endem mais la voix de l'évangile et dit quoi à bas de pour mener 102.5 quand il y a bas j'ai comme elle n'y a pas on a et qu'on fait dire dire n'y a même n'y a bec à qu'à moi on dit dire n'a même saint Joseph le Sapentier quand il y a bas j'ai canon moi il est bien y a belle. On peut oublier Paul Kennedy cette année. Koulibaly, mon essai boit du aïe.
1: Osem lose imenda, moi nous sommes ayawa.
2: Osem
1: lose
2: imenda,
1: osem
2: lose imenda,
3: moi nous sommes ayawa.
1: Moi nous sommes ayawa,
2: osem lose
3: ayawa, moi nous sommes ayawa.
1: Moi nous sommes
2: ayawa, osem lose imenda,
3: moi nous sommes ayawa.
0: Anju, enjoy the moment. You're born on my clay. or do Mondo Sagredo of Pidoraca. On our boy, in Semu, call now Tonya. What do you know, Oyemu? What do you know, Oyemu? Or your son, no? Well, I'd like a clear deal of pay near your bomb, your bonum where they click pay. Well, your money sucker, or that was a credit of Pidoraca. On our boy, I'm more near Mamua. Kaye or Silver Monday, no amu. Non so ma e jon wo bo aklutie won se pe de ope de ndaka on la josa ji on se mo wo mo omo wo we jesus mo mo ndo ndaka don pe ene toti we on se me de ampe ona nyu kle on da san yo on a kana won po afura jai on mo anje a de ajo ikila to boti mu kaye san baptiste Oji di anwe. Oki ane na. De yise waji. Kaye anse yoti tomunye. Anse yon roman de anse tomunye. Kaye desan nou yon wye. Eke nyon teke yon an desan yon kleke. No yon sou roun we pouwe. Roman de anwe mwe. Anse yon desan di lou. Momo ase ajo ikila no ase oruweji abe ikila ni du won pon ajo yi jesu ru apeson me alo awon mo ka no te mo ru mo apeson yin pese awe leye yan asme an pe me na do yesi ama ase oru won momo no te a pokuta na oru won kan da me ma me te ru apon Deye nwe mo wen sien uru mo de no udo ama ye di mena ne pokuta bonda de nekmeye nekpata nekpata kama yin mai ekmai mai tepa pompe wu mo jiwe we kan ji mo te on sewen me tepa be di klenji ni abu de ne di weni memu wa yo sesi deye nwa we asa apost ne uru mo asa mo teke asa uru mo de do edi we kan ta uru mo ni emena eji sa uru amenata on di meme yon ken ri ye imon si sa yita wè wè ya wè mè ni ke tekpa tekpa ta ya anwa bome se ye nek pa ye mwen bu oman nen diye wè ni tiye wè ni meme yon sebe wè de wè de moun jwe le ye nwa wè an se yon rungon yon nan kabe awe klen wè awe klen an ya baik ya wè de yon an de yon yon yon ki todi yon yon ki deble yon ki mwen akwa yiti wè diye kan wè de ay materye de ten wè de bu oman de ya anon de ya nyakpa ka ye nen ya pa ye bu an ta diye di klen yon mo se men di clean di nan bon di me clean di we clean ka e a yone we we amoy won ya ti awon make abdi mo to nru na aya asa we ka a radio ta nen di ewe e bon time ni nen di pe pe ta pa ta ni a nyina ni e ta e pa pe ni a e mewo e se be we we ye ru we na ye ile apo o ye sun be ni pe pe di an pe we ya ju le na we asia ru won e me na ne pa ta kama yi nyi mo se me ka di clean di na ta e bu na na e dan blade ni abu adi nyon ko sak yarbo yi nyon blon di we place ya buye no se ba ye pa kon bi di kon se ba mi ja we pa e kma e mwan ja pa de ye no we an se an ru won e men non ma bo e to ba ya we we a jesus be je lo e jo se ezekiel last me di aye di mwen da di se ade we ka ye oda no e yi di oru aka ya o a bi mo te ko oru ade oda aka ona e a jo mo ne na son me se a ji men mo Wè a jwè mò sè kwè dò lò, an a mò nan son sè jin mò. E sè an mò nè ni. An mò jò ni an klò yò mò. An nou son mò de an tè kwa sè jè. E sè mè nyi ni e kò. Ka an mò nè nan son mè nyi ni. E bè sè jin mò. Ka nyò tè kè jò mò an de, o nè an de san nou yè pò lò, o de san di wò e bè dò, e de bò e dò, e jì sè wè. O sè bè wè dò e mè. O mò flè mò ni an. Enya ka o da santi me o eme anje de o da santi mu me o ekleje wo eme de ka e ka ne da sone o lo di ni o di e de we de kame do e di o lo da sandi ni de tija me ajo enya sme ande ape ma de amon de kleje won akila me uru kan ta don ni e pe o ni e wo sa kan ka ke ti ka ke aye ju o ya we ka de san wa no mo ya ne ese do e ni na bo san ya ble ada ina san si ya ya ble aba de sme ya se bati kama ma ble ma jane enyin yin a dilu amoyo pe osme mo di oju e mu ka de san yin yi wo won olu edi ma po asiyadi we a me we and clear ma mo yi be ade ke awe enyo se ejwo we o me onesi kan ne nyo ma ode sawo de di loani oni kleje ani o che is o israel kanta de san di loani kle de dinia de tin kuma ejita ma de enye kle kae we ke ani pe kasi kle na yinia karmon na yinia gidi yinia wo o che ni pe wo e di lo we omo ma de me kan wo na di sayi mo de boy me na wo de boy no ona yisa yi mwande bo a wajon bo a de de o e jisa. Me ke mwani ya ye keme di ne kanan. Po nyon wande saman po lo de sandi wo e de bo e de e ke la weji we. O mwa mwande o tena ni e nya. E e mwoyo ni e nya bo e se se ma e se. E nya ka en lo a de saman di ni pepe ya de saman de nte ji ne katien ka. A de sandi lo de a ekme man de a ekme de ne di a ye di pa. A e watien pa. A jwe yi non o ta de kle we wade a pe. Di yon satme de de ju yon ke yon kleke uri ebli yon wipe man e. Me a monsa de je abe monsa wadi a pe. Di e kaniwe di a ikile a rungon di a e uru kenji. Di a mwe mwe di a jesme anbe di a yon ke a yon kwepe a de wikle yon ke a ti a di a yasme anbe di yon pe. Jesus be di nan. Po aluma ya a mwe ikile a po a rudwe cha kwa cheke ye matre dole. Osme a ye di we koda. Ona ene no man de di me jesu mwonde o daka de chekle yon. On ya kreati yon yon, on ya kreati sime yon. On a tetwa mounje yon, di yon pe. Te kle yon e abdwa di di yon, an yon klai ya di yon, no moun won ki la do di yon pe. On a di yon e abdwa ble yon son, ka moun de an na to kwe. O yon son man, o sa yon oje e jwe di yon nan nye klik pe moun, nye debo nou, di yon nan bo a, e se moui. E se bo man nou a moui. O bo a na er moun, e moun we ou. O si, yon man si, bo a man we ou si. Kajou mo nan toni yo ru ne nan dan bo afen pita po ese nu ese ni mo o tien bo le mo man de o mu yo nu e bo ajo di ni jo mo li awa ju sa yo se bo mo nu mo ajo di yo mu yo je ju asan na de nan ju je gba mu yan bo ni amu anje nu mo ju nan bo awon ani de ohun ani jo bo afen to wa jo mo bo e player ko si aje ne o bi e ni de bo le mo man de o se nu mo yo pe sun ma e me ajo ite ani ru abi yo san jo nu bo e klo ti e jo nan se mu wo mu nu e mu yo na ma mu an bo awe o si amu isa wada wa yan pe de sa ya mu won no yi ke che we clean and we clean bo no we clean ko awe won ju pe na mu gba ile bo no won se mu ye yo clean right what by tenji what can bo de we bo man de wo mu wo nu am de je ke anda wi ke am an bo ay no ke de wo ka no pa ke ay no bo no we clean ko wa we won ju bo na mu yan bo no won bo won ni de wo point ye bo ma ko ye bo e plan we bo mu nu am bon wa wa mo wa se nu no so ma e jo an be jo be an ji e jo be te yan bo don ja wo ti an bo de o mo o nu an bo e e jo orban o point ja pe yan bo don ja wo mo bo wa se nu e ni o pe so ma e jo nu o bo e klo ti e bi una e jo ona se mu we o ju ade mo wo mo o mo o ke be de kan ni e kebe ya die kanie bo amoje aso na mo na e abo amamo kai ona bo asemu so no isa no ona bo a isemu wo ken bo do mu we so na bo amamo wo simu de ke ama ya egro ma de abia kwese ya die ona yo sa ye o mo no bo akudi we jesus mon de da gadi an pe ona 30 wa esme 30 a 30 o on en descend on y en clair oui bleu a dit on a quand on n'ont pas oui attaque quand on n'ont pas descend non pas fou la gueule non on dit non des adieux ismé y a peine on monte on y est où on tourne on y est où on allons descend non hey non dit non oui t'as pas non mandat dit non oui à d'accord bah oui mais comment non on qui a run tourne et qui a rukengi dit à mon dieu au clair cache car on y est qui a boudi dit à maman non adu ya ru ma na ese ni sipepe li amu pepe je wa se mu won ni e ke abudi ata so abla ni e ke abudi anyo ku ni ampoe ni e ke abudi ato se abla ni e ke abudi ke nyo ampoe won ni e ke abudi disanu kan ya iwe clean no me adu e clear to body je no e de de na ni e ke abudi e e na won clear ru e me se be ya te nyo won a ke aru mo yo te ite de o da pe mo on be adu we pe na on be adu we de sanji no wọl wọn ale kila ru ati mu ne eteji ma bo kila me je pa ma bo kila nji be ma bo be mo descend eye bo e we mo flemu ti ni e blo pe ka mo an podai ke an po aba won ye un podaï qui a un trois sont à deux, un diadé, un podaï qui a un diabarié, pour mon yoye, ma sanom lay, mon mon kiaou. En descendant, moi qui a venu à être dans dit, moi, bah, mon essi, et n'y a qu'à mon sekiaou. Donc, on a pas ça d'un paiement, on sait pas ça de mon pays, on sait où, on sait du haut. Mais tu vois mon aide de son monnaie, qui a moins bon à tout. Kamo no ona nyo pe nyo sa de wo wo wo mon dieu no mo de san bayi e nyo se won due e yo si de ti man de san mo e be ayo mon si ma kle ya mo e yo mon si e menom e nya kamo won na de nyo nu wo mon nu wo yo mo se ju ka nyo nu wo wo nu wo we o se ju wo me ti mo wo nu wo de ajo ni e de wesme de ape ro bu di e menom abon de kle ya won ajo e kila men ru de Robo ni on ye mun na on ye ne porti ji on ye dia o pa ni on ni ba ru fa ku e pin on ye na de no we pin ji an ju mu ya we a me bi ke ya ku bi we pin ma na mun na mo in ju ne ka de ma nyon nu o ta ma nyon che mu on tri e mon ju esbe e ki on sa sbe ju ke ton ki ada na ko mo to e mu no mo e chen ni mon ju esbe ju ode yi we ma ko we chen e mu we si e mu eni kan we ese ji ni mo eni kan we ese ni mo won ma no po on ju e mu we onwe nje won yin pin we a monde tout ke sa a monde tout nu ese yin mo me ro ri na aya ajo mu ka ya da bi na sna pe ma ya ne ikoma yi ti yi aya mu won ka ya we me kela ru ne etende e ri ro ma ka won na mo ti ani kan mo ti ani we ju be yin ji won na owo me po ajo se nu won te ma je obe me yan bi a me kene o ka ma te karu sekanda e be se waya na pa ka mo klonyon de mu won ni mo ne ki are de mu fo sekani me ki aso na mo ne to ki ane to se joni an wa ki an wa se joni an to di ni an ki ane to di ni an se joni me se me api na pie mo de san ni chen no fo ike don lu no mo en ba we an da ru en pe na a ju e bukan no ye mene wo lu pe na mo ne de san ni o lunde chen no fo me ki ana e jesu no ne to di na so ki an to di na so se joni ane one uru ki ane uru mo ya ni se joni a o de mu won so ki ane mo so ni se joni me aye mu won ya wa ka ye abe aya nu we oke ane de mu so ajo ke na nu ni on de apo yi mu kila nu ani de apo yi mu de di clean ji inu on de blood ye a mo ma ja no de aye mu won de aye ju o ka ye ebe ade e toti ni e ka ye ebe ya de aye mu won de aye nu we ai wa do eje de ke ya we ka ye abe ade aye na de na ka ju o we awon o me du apo ade Jesus Christ ni ko do ma ko ni we wi le o ni ke ni when you declare in the pa eta kweta de apokisa buade ye ye pe na dos ya man ne peta ruona ruona kanda man ne nyo bo nyo todi nyo kwi na technician wi on todi ni ya mesi ya de san da ita wa mi atamlenta ya ruwa mi atakweta mi apon che ita wa we a ruwa ni kai de che pata pa buye che pata pa edi a ruwa mesi man ne ne ni ye we ni ne ni ye me kmaji e kmai ngai che pa nyon ya bonu yo mo kla na ku me po amu dunda pompier bon di di e kan ne mo dun we me katun we chen we ne onwe mu boseni e butu we ajo ne ese fene jable e timu ya ne takanyo we chen we ne mo onwe mu boseni ne mo de e timu ne mo e di bu me o ke be e te di e woni clean e mu e ni pe pe te pa e de o de de se si de o de san ka de se blo si donc ay kla ba wa de ne jadima nyo nyo todi nyo ke de nyo wi ke uri eble nyo ke wa kwa we ti we de are bu ma du wa de bu edun we papo de de nu ma de tu e bu de bu e bu de kru de abo abo kleje na bo sia ni de ke ya be sa we nyo mo si me si no bu ma de ji pe nyo mu bu no ma ji e lo e ja mo si e sia so abo tu ji nyo mu ka nyo to ni we ne ma ne ta down na bu ne nyo to ni wo ba da won won we awe player any si ka be awe apartment de awe player player ai pa ji when a man there we clap pala we bu clean ke be te el bonu na ma there e clean blood kai ne pa we ma there e kuma yi mwe cha pa e kuma yi ingi eta ni ni ni se na e amo e ni ya o yes no we nye nye nyina isi o nye gidi mu nye mu ku nne mu o yes no de ampe e nya ka ingi eta ntu be cha pa kai amo a de we clean yo o chani kan ta jo ni aru do we po a we o ni e do ya o me won ma wo se won won ye won oro oju da poda kila ma e bai we kila si awe ehin aflemu te de etim kila si awe yisa di un si aji nyo di memo si da do yisa bo me etapon ro ta me etapon na e kila bai we de nyamu de nyo ya kwa we ti we de lu amade e dun we bo ipo di kle e lu amade e dun we de na ja we de do eni de po e de we ne bo pa ni nu so so e bo nu ni aji de aflemu ni amatiaru abo na po amwa me duwa kwa dia ju Jesus Christ na kwa ndo makonya wewe dia inem iye ni anjua mu wewe kwa nje di amonyo oja bura dita unalbo lendi lendi atiei atiei kae robu dia amonyo kwa tamo jimo weji loji eke yande wigwa amonyo kita kwa tare nbonwa donc amona boru amona enaka carbo ya ponte iro ta nyonyo seju amonde we play I know. We are from there.
4: Gelat mwa bomme je je de abigudi awo do di we maye inu pa yo na sezi yo che bo wa sabe kla gu ngo awaka ya wa pe ngwende awon gelagu gelagu e ka jonde